0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Bulto-bultong high-grade shabu ang tumambad sa Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency nang buksan nila ang isang shipment mula Guadalajara, Mexico noong nakaraang linggo. Nasa higit 73 kilo ng shabu ang nakumpiska ng otoridad na tinatay ang halos kalahating bilyong piso ang halaga. Ayon sa BOC, September 26 dumating sa bansa ang shipment na idineklarang industrial machinery. Pero matapos makatanggap ng intelligence report ng customs, isinailalim nila sa X-ray scanning ang kargamento at doon nila nakita ang mga ilegal na drogang nakatago sa loob ng tubular frames ng isang pelletizing machine. Agad na isinailalim sa K-9 sweep ng PIDEA ang shipment at nakumpirma ang presensya ng ilegal na droga. Sa physical inspection, nakuha ang maraming pakete ng puting crystalline substance na nagpositibo sa shabu. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi pangkaraniwan ang paraan ng pagkakatago ng shabu. Maingat umanong sinukat ang mga pakete para magkasya sa loob ng mga tubular portion ng makina.
3: Ngayon lang ginawa yung ganitong klaseng pagtatago or concealment na talagang eksakto yung mga sukat ng mga itinagong shabu dito sa mga sa loob nitong pelleting.